gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbun mi ati lati gbo mi loni ojo jimo ojo agbara the last day in the month of July bi awada bi ere July 2026 odigbo se o wa bo si ojo jimo loyin ikan ninu awon ojo teyan gbodo fi si awewa olufe wo bo se gbera emi e ni o iwo ni o awon omo ere o won o fe lomi se yin sa asiko lati dupe wole mi ni se nkan kan laaro ope nikan ni so nitori idi eyi mo kiyin to logun to logun mo kiyin te leso mo kiyin loruko Jesu eni to ku to si jinde Pastor Dekunle Epaphras woli yin mo ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te midire market ba gititun ani so lale enikan ni lale oni be ni kin to bo sinu ope lo ni rabaji gan suya night passover night ale ilavere koja sinu osu elekejo osu onje osu ibere otun osu to gba august visitor enikan ni woli e mo ni amagbon le be ni mo ti ni ki gbogbo eyan ra gbon iyen tumo si wi pe eso wa yo to igba mejo ninu osu titun ati ni pari osu bogo se nje ti olohun e mura o a pade oni isoru enikan ni se church lati se no gbogbo church wa patapata ni o connect ni aro yi ati ni ale lori facebook ati tiktok e to wa daju oluwa ni ko to di ago mesan ale si mewa mo gbodo ti gbe 50 testimony and awon eyan 5000 kakakiri agbaye won tun ti gba testimony ko to da leto je banko bi ohun olohun ni o gbo leto e ba tin gbo mi to ba ti di ago meje 7 lale yo si pari titi wo 9:30 enikan ni 2.5 hour testimony be po aro inisin lori facebook tiktok ati youtube mo le koko gbe boya bi 20 testimony to ba wa di ale emi oluwa so fun mi pe ko send to ba wa fe ti gbo ti o ni je ajeyo onje ti mo wa so yi ki se bread ati rice itin le ni dedi omi te le bu mu tan le bu laaro yi ko sa we loni ola la si di awe is our passover night stroke suya night eni kan ni suya night igba ta won israel be jade ku ni ile egypt won je suya ni eh ati ewebe to koru eni kan ni sa tun wa yen na bo ba le wuro nle bibeli lo so be Eba wo fi gbadua ni. E ma bo nbi pepe, a kan mo jo engineer. E ba yin orin soke. Okay.

gbogbo igba ti o ba ni anfani lati ri opin nkan mo yo bibeli ni opin nkan o san ju ibere lo injo je mo ko su lo pari emi yin o pari kin la fe fi dupe mi ni se nkan meji loni gbogbo igba to ba ti ngbo ti won yin olohun olufe ta ngbe orin ope soke mo jo o to wa mo fowu ope gan ti ore ti emi oluwa ni agba laaro yi olufe ore ope ni gbogbo eyin ti odun ba balaye gbogbo eyin to ba ri opin osu mo dupe awon kan la jo beri osu ti o sin be mo an ni agbara eni to laye atorun emi mo so pe ni ojo sunday nti mo mu bo ni canada woni ni won igba to je pe team wa ni osu elekejo overtaken by food si saaju yiya won le nipa unje oni team nkan kan be ti mo mu bo ti mo fe fi le gbogbo eyan lowo ni ojo sunday lati ilu canada iyen gan ko ni show o wa bo si anointing service emi oluwa ni iko mi atomode o ati agba o e gbe owo re le gbogbo won ni ibere osu iyan john the two ni agbara eni to ni aye atorun gbogbo eyan omo olohun e gbaradi fun isoru ta leyi isin meji na la se ni ojo sunday awon odo jesu lati 13 si wo 30 ago meje si ago mesan leyin igba tin ba anointing won tan a bere second service fun gbogbo awon adult gbogbo awon agbalagba lati ago mesan titi wago mokanla bosi mejila igbowo le ni inu awe la wa ola lasi sidi bo ti je pe ma wa church lo la saturday fun gbogbo awon bible school ola ni wa a jo wa nu awe ni ola la we wa bere ah kutuwo wu pepe yo pomosa oda olufe e ba nto yin ori soke ope ni se mi la we eni kan ni woli account wo ni ka ma sanwo ope si owo to ba won san laye ni yen in the name of Jesus Christ account number church na ni 2017 42 90 47 nta fi se tola niyan ani fun ani ngba pe ba se dale mi o se ko wa radio station 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank mo mbo.

0: gbogbo le o mo mo ndupe awa ta ba ta ka vira jango bula bula mami injo je mo pe ka dara re ninu program yi ni o ti yi pada si rere gbogbo eyin ta n tele program yi o se ni ti o ni se rere nu yin a fi to ba fo kankan tele loku e je ki n pe ki n se bayi e lu fe e je meyo kan to ni gbawe enikan bi bo eyo kan to leka e ba npe mama un ki won ma bo e ja ma dupe mo nbo mo fe pase eyo kan pe
1: praise the lord marufa le ko mi lati gbo ara
0: ninu gbo ara bi
1: be ni mi o lo si bi program yi sugbon mama yi lo lo si bi program
0: mama wo eyin le yin wa be e ma bo
1: lati bi odun meje ni mo tin wa oyun ko si mi nkan ti mi o je sugbon ohun ba mi ra omi bo sugbon mo dupe ni owo olorun omo na ni
0: omo nda
1: ohun ni
0: leyin odun melo
1: leyin 7 years
0: so gbo nkan leyin odun meje dide ko latan bayi omo ni an gbe loyo All wine here, wine.

0: Jesu o se aye ope pada yo. Eje wa so nkan sir, it is only a fool that doubted the proof. O didi o pe oni ma so pe oni abi omo kan to lo to keyen ke ma kiesi ede ti won so ninu ninu igbo ora. Anointing is not limited by distance. To ba se po gba yen gbo ni ojo Sunday lo wori Facebook close to 60 omo 60 omo lakowo church babies children on lakowo nu service ni agbare ni to ni aye aton se wa ri to ba ti di ale loni e connect mo dekunle e pafo ababa mi o ago mefa bo ni isin lori Facebook TikTok ati YouTube ati lale ni ago meje pelu suya enikan ni se nlo se suya fun ra mi o le se a wa lo eso agbon kan agbon enikan ni a sa fi yen gbadua ni ona ara lọlọrun bo lo mi se denu agbon agbon tun wa loju meta ko fi ri na a fe gbadua oluwa so fun mi pe won da onje lu o onje ninu osu kejo onje ta wa nso yi ki se bread ateba o o bo ti eje pe iyen nu o wa nbe eja mo gbaradi bo so ito oba sa ti ntele ntemi so o ti tan kan tele o si mo ri ka olohun bibeli ni en ba gba oluwa gbo a o fe se re mule o ni e gba woli re e o le si se rere ninu we Matthew 10:41 o ni gbogbo enikeni to ba gba woli loruko woli o ni yo si jere woli yo jere woli so gbogbo owo to ba ni anfani lati bo mi to ba ti dale in fact to ba ti di bi owo ago mefa irole so pe ka won mi olobo ra suya ele lo 100 naira o 200 o le da opa so o la fe fi se passover bibeli so fun awon mo israeli o ni nigba te ba fe jade ni ile egypt oni e make sure pe e mu amure yin e di amure yin e bo salubata yin le o wa ni e make sure pe je eran sisun yin oni won pe nsuya pelu ewebe kikoro e ba npa won mo yin tin be nlu ebo gbogbo awon ni anywhere pin instruction mi tun re o direction mi tun re o oni mo tun fi le so to ba wa di Sunday ma wa anoint gbogbo awon eyan fun iran lowo mo gbo ni sa nki lo wa sele ni buora engineer eje mo bo ma ni ki gbogbo eyan dupe laipe yi mo nbo eyin leyin ba won
1: be ni sir praise the lord oruko mi ni olalekan bose fun mo yin olorun logo olorun odekunle paphras olorun ojiji olorun 77 olorun jo comfort life mo yin logo
0: e gbon tin so oni mi o se gbe pamọ ke mura o o ki gbogbo yo se jeje oni se gbon to hun so
1: eri mi po sugbon eri alakoko ni obirin to jade yi tori o ti wo mo fun odun meje so mo sha lo sori oke lati pase mami yo ni su yadiko dadi e ma ba mi dupe lowo won de ma jade
0: awon de pe won
1: mami yo tu yadiko
0: e ma bo evidence number 3 niyan.
1: So awon ni won mu mi wa sori oke yi mo de ri pe e ti olojo yen e lawon to n wo oju oluwa ki won na omi soke sugbon mi wo oju oluwa mo ni eni to n wo oju oluwa legbe mo fi to
0: se eyin ni
2: Àràtọ̀ yẹn ni Ọdẹ́kúnlé, ọmọ aráyé ṣe gbòògùn ni, Ọlọ́run lọ́mọ bí oyin ti gba fara wa.
0: Ayà! Láyé, mo ń bọ̀ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, nǹkan ojú mi mọ̀ rí bẹ́ẹ̀ ní Gbọ́ra. Kò sí tí wọn ò bá, kò sí tí wọ́n di àgbàdo fún mi dánwò, èmi gan mọ̀ pé mo lọ sílùú kan. Nígbà tí wọ́n ń yọ̀ pẹ̀lú gbogbo aṣọ Ọlọ́run ti ń bẹ̀ wọ́n wò tipẹ́.
2: Àràtọ̀ yẹn ni Ọdẹ́kúnlé, ọmọ aráyé ṣe gbòògùn ni, Ọlọ́run lọ́mọ bí oyin ti gba fara wa.
0: Ayà! Ẹ mọ̀ bọ̀ SCBT number 3 rè. Àwọn kan tún bọ̀ mọ́ gòkè ń bọ̀ ni. Wọ́n lọ́nà lọ́mọ bí oyin ti gbé.
2: Ẹ máa báṣẹ́ rẹ̀ lọ, ẹ Paphras máa báṣẹ́ rẹ̀ lọ, iṣẹ́ rẹ̀ máa ń tẹ́ wà lọ́rùn.
0: Ọdẹ́kúnlé ma.
1: Ẹra sà, báwa lọ́rùn, Ọdẹ́kúnlé ma báṣẹ́ rẹ̀ lọ. Bàbá mi ká má fọ̀rọ̀ mi tára mi ni mo bá lọ. Ṣùgbọ́n wọ́n ní fẹ́ràn ọmọlàkejì ẹ gẹ́gẹ́ bí ara rẹ̀. Mo ṣáfi ọkàn gbàdúrà fún ẹ iṣẹ́ yìí. Mo mú mi yẹn délé bàbá mi. Mo fún obìnrin yìí. oun na tun funyan o tun mu odun meje na tin wa omo o ba pada dodo mi gbanagbana ala kan lo ko la oru ala yen leyin osu kan lo wa oun ori ki osu oun mo mo ni mo toro efin lodo baba mi ni olorun de gbadura mi leta lo wa sare wa lojo ki ta pe ori oun to n fun ni omi yen na ma tun loyun
0: so e bo
1: ore re na bi oko ojo keta sira won ni won jo obomode yi ele bi mo
0: ewo leyin ah e si bi number Je want to plan me ma tele ni. Eyin na.
1: Beni.
0: Eyin na ko bi ki lo ko ma.
2: Ara Oluwa.
1: Ope Yemi.
0: O ti tan. Ara Oluwa Ope Yemi.
1: Awon mejeje odori oke yen ri o. Do mi ni won ti ma wo. Sugbon latari pe emi toro fun won. Olorun de gba ase yen. Ti temi gagangan. Olorun seun. Ara mi ni oya. Mama iwa wa sodo mi awa meji. Won ba ji rere fun wa pe ah en o de wa lona obadan o sugbon woli e papras ni je o lojo yen mo fun mama sele mo fun mama se yeye mo ni loja re n to pe woli eke ti poju ase tori pe kaye mi ba le da ini nkan yen se se mi bo ma sik sere ni aso to ba da ninu aso mi dun mo ma lo fi se tutu ni
0: e fi se tutu lojo awon babalawo
1: en odun ko de ki n wa ninu odun pe odun leya de kini kon wa sa so mi mole ni be
0: won so yin mole lai se were